0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bukong po iti nabishena. E nini kito yuk naro kauti. Telurungan.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na bukong po iti le. Esumiso yuk Kajiado County. Mayan.

0: Oloserian FPFK Choir. Que yo ganyo esdera sane kada munye gra yo ngrampala ngolo mona dola joka ko moni choki ngiru shika e gresho yempe sai te simuno eronya star 462 hash te gelo sa dugo bo ti atwe le le kenchoke te baka pine mpesa de dugi ngilingi ti kita mona udagi elektrum bangal suni bonni ye ko no shoki yelwana ko li ki yelwana ko idibando ro bien tena kenya idibando na ko mugo lenga no tompesa ne ndim siano so ti neron star 462 hash te gelo sa dugo bo te baka pine nero ke gremura
1: Ilomon longa sedi ni tiaruen kagenya Emma YNFM
0: Kujambala wa mwini mwira pike
2: Kabisa wale no yang gazeti na jenda the standard Naro limone jote headline Fuel levy trap Wala mwateko rori juki Wala ipirta rubi yenushi na jine fuel levy Rubi yenushi kuna na dungi na jine Road maintenance levy na dungu nushi ta ilata Na ata juike dungu nushi njilingini Tikita mumiet tekile lita ilata Na inyangu altongani ni juru shina rubi yani Na kekare na hapo na Pei ngurare amu uroshikono rubi ya nini aroshi 120 billion na ake yuni ni rabari 175 billion rubi ya nishi na suruni nejuwa ni nana rubi ya najibe peala rubi ya ni asho isi rubi ya ni na idepa kitari arumunube umun peala kiki contractors ito jugure na akona na nijeju rugulero nganak esile tenka itui amu rubi ya ni na atrai na ala kiki ilonga kasho contractors Loshet shotshiru barabarani Rowe tinto fauti to fauti Hodwe na ilate bukunye unoro vienika Eke punushi ya kune road maintenance levy Udete kulio munu tiana ziri tulimu kia Jwe kenyamalu na ina Amu kitu kia kaita nyamale Lutungana kushi omrita ilata Tulimu asho uitumia ilata Ena lope kinkari nenye ilate Tulimu na ziri nejo Njere wote tenata Na urushiru pia nina graya sotu na rubia nina ara 119 billion anjushi shuru nito lari itano yutu na jine fuel levy ya tulimu kineji bore rubia nina agra serikali itaget na 120 billion mera ninyetu mia sotu te fuel levy nelimu nine jure na gap ashu nyamali na ara ito risi ayo barabara nile loshole Kenya ke yu ni rubia nina ara inbilio ni pare ono moile 256 billion ushiru pia nina yu ni hake limu ni ajo urushina na pesai na agrae I charge at 25 shillings per liter niji ronda hake nyamala mori sile na hata hake duku anzoro contractors loro bare barani niji na hake amount uinenye up to 62.68.2% to GDP ratio nili muni ajo na reina ne nyamali sinangai sabu amwe nitu kini ajo kipa nako na rupiani negulwe ilararo ndonga na lelo ushole Kenya tukulio mono tiana ziti na lomono grae maki ingumot na grae aturu tu inkwale ina grae aturu nye sabu tidi alo West Pokot na atu limugia ajo itanyama lato hii olilenga ltunga na lina muruga ya na weekend pepe ya la ltunga na tomono miet oho mauru kino oho maso la kino MRT egera atur engoro sabu tenena gumur na aturu toi nijika kureta na atake roreta nige lakal tunga naka shugu kino nipota na duu gumur na angolu nyungwa na kere na biyar tunga na kutumunu mir tulimu kine ji mekrai na agrai kilikonu ulenga na kero na sirie na gumur kuli na agrai atumie sabu ya na agatara mutegunia kedura ra leke yo gira tunga naka ajing medhara oloire egera wa monserikali pe ngoru kulitu yi na serian asho na adede na ita winyi kina sabu pe mitu kutunga naka apuwa jingine puwa na ngatua na dugu mutu tikulio mwona kisi uti ya naziti bonga kilewa hari te kaunti ya Nakuru ya sujo kaya ya wapalong wanupati lile kanisa watahara kiti ya tuwa kanisa iwi ne jo PCA tebuga oro padri yoboji Reverend Julius Ndumia nili munine jibonga keltonga na kare la nichata na wakiri saidi ya polisi te juhore pepe ya yulugu ajo nyoba na rase tekulio mwona kesi otiana zeti na lomono ote jepa ngutuwa toyongo leltonga na loshole Kenya shepa kine ngolong uondo yugu ashu ondo mwono kote seku seu aure ngulena International Mother's Day niji uwe te loshole Kenya ne homo kitake ya shepa kine utungo ito tofauti tofauti itini nyani nya tournament na ipanga kena homo intasa adale mpira tendete kaa mkware nejini rodolu na ene mkute na mbuna kira asheba kinote kulio mwona kesi yoti ya nazeti lomono uti mpe jungwana ketulimu kiajo njere eronta kiti ya tari nga untinyoshi na nyikita uropolosele Somalia amweto na ke ebolo ilo polosele Tanzania hodo nete joki erone lele kakipu yiru hii abolo ilo polosi amweta nga sekyo shia joki ngendo mkati na tulusu ite nijuwe retenata murugoshi na ata aniki nijuwe Mandera Garissa Lamu tenebo wajia nejiwo nkuli yake na agera rekisin kumukoleng wongkati nushinare yuke homoeta arasaki terrorist nejina ore nkubo yoklo terrorist na al-shabab ujushure beza njene riolo shole ya Somalia ilimwena zetine jote nelo vingware lopolo siyebolo na agenya maluwe lo show le Kenya tongkati tinapono tukulio mwona kesi uti ya naziti raba uzarage jira isi tofauti lo show le Kenya rai ena sabit France Africa na jibebo nero kuhusu maendeleo wera matla na Demetras na ji Africa Forward Summit nelimunine jideba na rabo isi ya na waldunga na tayari ya lo show le Kenya pebo nunia imakisia yol ningu lo ungu wapi Afrika wolo show le France tungulu na atlusu iti itito ininye Emmanuel Macron tayari uingua uloshwele France iti isini nye uloshwele Kenya kumokolengi lomunukuli uti ya naseti aure tempeja eile na la Roma na ibarite CIA FUA Levy amweza joki ninye deagro Rais William Ruto ala itumia vengoro njilingi nimet zaidi kwa la pea baya kwa la tarolashi pea baya rupi pitumia njilingi nimet pea baya 120 billion nejuri na netu wake anasi angailo nina kumokolengi lomunukuli uti ya naseti tulimokini nye jure tanangara senate lo shole Kenya na aganya mali tangara kesi ya na rejoka kare kwanza ailebe ila lo shole Kenya ne jure na nagala kwendo kuna ji consumer abuse shukelo ina imanisha ajo kegra hitu ki nyala ula duru nga nitumia ilata ilimuni ajo ore tungulo kina atlusu itene shomoshi gara ma ilata ilepre lo shole Kenya nitu kitu inyaku itu kushi balia jara ore ilata nagere itumia na ilata ne mesidaj shuna tiki kuli tenya aburi na rasalva sabo nejine mishi ya na ibrugini ya marakaltonga naki na elata egul kakura kesite kuleo mwono ibarita senate nete joki kenya malta keje senate amegro hita atatu mkora mtu hundu muritinenye tenkara kete joki megara altonga naki abu nu senate tulimia nazi tine jore senate oversight na kakira ita na urindogi na ji absentism te o senate ni tenebo siri minister ni elimuni ya joro shi ese ina besen de nabe wikiliko nisho lode minister ni tofauti kakira joki ya nela ikoram na ya ruini njene mebunu ladu tukana kwa ito munu hii meru dukwe sende pebo ni hiki likuwa nishwari ni juu era nane nyamali sabu kulengi na ita nyamaleta elu ushole Kenya kumo kulengi lomonu kulio tiana azeti nero nakaldwa na ngake badaye itidoi emurigwa digir na rejogore kampeini emurigwa digir na andromono na rikiru rungumoi kake gawari yu ushi ome Kenya
0: we kento omon
2: kampeini gawari
0: bisho yungurigyo lomonu sabu wajakamili
1: ere mayan

0: FM.
1: Aji Gideon Tugai, nadia na muriro sei, nani ningiro Mayan FM, nera Mayan ara, esaru norang tolosola.
2: E Mayan.
3: Aga jisano pa ulko iket, manu ibalusilian araon, nani ningiro Mayan FM, era iriro roe maasai.
4: Aji sa sempeo, namanya no yobengu sa musenge, nani ningiro Mayan FM, nasa andadaganya subi, andasho.
5: Mayan FM.
6: Enka Kenya, MYN FM.
3: Ega seba katukuli njake grego na mbati ya tuyanka Kenya Mayan Pokyo longe Jumatatu merabaki Jumasara monare merosho sungwa na enta de Kenya Ibuitharin tia masi udhirumbura lengkabele maguti Emmanuel Ulekisemi
7: Tenebuna nupike ilelio na shosa itakweni
3: Yes nikita edo ya tanka Kenya urepewe sana bo enta de Kenya nekira mwishmo captain Kirokente nkite sheni Kigrajo pengi likuwa ni shore tombane perte siya hii enketa shote nye mbana rejoka yusi na noto mwiki ya watate luwata ayunguru ulurika ajuna sababu ya ruti atua Kajiado County kagebeki yuluwa aju engaiji Captain Kroken mba nara sarungulu na tulusuitie ondu wate nyana nara tankara ke Kajiado County poken telo lunga takakure kiasta neja ndi makano rompisa isida ntanka kenyana ulongi duu taratindo on star 462 hash tegelu osanduko buti yata sanubuni wa raile lekin chowagi era ili tegelubu tepeka nebek pina mpesa nedungi nchilingi niti kita mwona udake nere legitu mpaka nkalusuni ibu ni 300,000 shillings na hati nkake nyano long edu tata na ila tumirupia ni sida nuleng ulelona kwenye kata sinchajo kengoro neke doli kitu mwagisi wakai zawadi ya nikincho mpesa isi dan teatua nkake nya MIN FM kakwore nasa kijube kitu mwagisi wakitu mwono captain peking kilikuwa ni shore mbare uni na hiperta ninye anoldu ngani unduat na hata ninye tankara ki county urake juado na ato onkolo nginapo mwamirejeleleka atisi na nungesha ilu urika au munu ajona sabwe rakie ngoro na ajibi yotu mwakia rakele ngurulu urika le senate teatua Kajiado County kakwore nasa kijope yake ntomon pia kitu mwuki ae kilikuwa nishore karibu sana captain
8: asholim
3: iye rado kermasa mwukitu mwuto taa kermasa ye lenaro Kajiado Samburu la kipia Baringo uluboto 40 to 40 mpaka luti diaspora kitu mwuto yote na kenya niya kura rokepo wakini pia kitu mwuki arinyu nkigwena
8: Asholing, kore na doga na ashugo yenga yena asholing, ajasi asholing kinto mane na kitasheni ya Mayan. Nairo roge, laini ngo poken, uchi lubot poken, wakara ini ning Mayan tankarne Yesu.
3: Ashena karibu.
8: Asholing.
3: Nyoro shi mpira.
8: Abaya ba yolo anyore mpira na agarsi hapo lingati sukul. Ejika ya warishi tata, ngeje rade na ibaidi mpira mea nano. Kaka inyor mkwa nyek, walo kwenye ulinga na mpira. Na yako karoshi tata, otungani ya kedwe ngore mpira.
3: Ngore mpira. Kera club yote ni support?
8: Aro otungani le maniyo.
3: Oh, role maniyo. We win when we want.
8: Yes.
3: Karibu sana. Anga iji Captain Anthony Kiroken.
8: Well, kore Captain Anthony Kiroken, na ula yuni yake loro masai. Rubulu yake sinye, rulosho lo aldalale kuna. Na isoma Kajiado. Na lo primary, ati haba mashuru, ati PBS. Soma na lo ulke juado. Na ito gala isomisi ya yundegei. Na lo university. Na ako, arubulu yake sinana, arala yun loro masai. Taramada rako loro masai. Lusho si loro masai la isoma. Ati sinana ula yuni ubo. Laida marejo, tiangolo na isa diara masai. Na hara sagidia rampi. Marabora rene wijina keji captain. Na ito ya jenge siya serikali. Na asyo la rin kumukari pula rin tomono udo. Na ito ya ngwa. Na la idaru biyashara. Na kore rara, karoru biyasharai. Na ra siyo siyasa. Ile ka nyor siyasa.
3: Nyor siyasa.
8: Eee. Kake. Eji kore baka nyor siyasa. Na kore sabarado nyangai. Kore na peki sumi. Keba ushiangkara na. Kijo shilashumpa. wala na idu mandajira kama saka abaya nkarana ndo kisi ya shugunyol dire na adumoltonga na linyi ito kia uwa na ngenu nimindo ni nyok adumoltonga na linyi pe mironyi rana maisha abuara na maisha na inangironya ninye pi na wala baba ya pegi yo sugul osilige rayigi yuk osilige lanta isere olo shola baba oye yu angaje bokin angaje ma
3: eh yego itasana na bokin iti ajo shino den duara jo kayina rewente ta duwa mka silega jula rina pan nale lo musan la rina pan la dukoya ne du lenkage e baiga na iti sian oltu nale dukoya na ita kajia do county re jukala so mesia yontege
8: ora baba lo tu rewente ke na keje shila shumbaga re ndo na jo exposure mala de manda jo raga masai
3: exposure lo ndo ta yu mbolo kino to
8: mbolo kino to oltu ngani kora baki di school dia wangara na no ror ke jana yobo normale lo lentutu na nya bala dia ga kora ba tu na dollar pilot na jogi ila jora na banta ke buli yo na gi yola ga je do ko musunku musunku ka ora na re ne ngor ta shama re di ne jor ko ne gi jabangara ne dia na puru ne dia ta ga na ra yo puru o na ore bi ngor na ro kore senda ga ne ngor te ne ngor lo ngana kumu na ga do la ga na ke Aku dulu amasara na bagi shumara re idie kajugunye. Nejor kula kai. Kai dele dal dorong ani e kage ra shumara re idie. Asi kore bakal re teruena si ye kok senda ke na dola jis da yuli. Nal dua ngwar, nal dua kore si maishol dong ani meren dong ni yulu. Kon dong irim poken na eda i kejo shi eda dola dong ani rasa. Ar shi kera dong ani legi dia kana kosam kore na ge buli rosu guliniang na ge jaga tar malimui. Normali mu doba de inting ngamge je basi aso maga bagor malimu
3: aso normali mu
8: bagor malimu asi kore bal do ajenga na senda gena dola je sidai na cost dai kore sen to yabana nyorhe na siai na gere no shirunga jola shamba discipline
3: and kanyet
8: amera ora do enda gera na ki kweta lugonya mera so la merani amu killa badala alari yara alari na ramni doyo na ilo ndoki na jo lazima bilo sibirali nikimpimi kore bigilo bigiro lari na ram nikimpimi baada kila la bait nile na gulo sibirali nike ngorari kasaba kana ishoro sarage kadole shongo nyek kiro berari oltao egera sedan nge jack egendashi nishira jala la shomba iq kindashi lokonya Niki bibi na ndogi de boge. Amgore ndogi doga na rawanda ke na ndogi na jo medical.
3: Medical.
8: Lazima viral tongani du.
3: What a beautiful
8: shoes. What a beautiful shoes dai. Lazima vitine. And then ndo na rara jenge ngisoma. Kore si bi jenge ngisoma. Na isoma rai roberake. Amere da nishiro na ji mere na geswak. Kore do be do munya na rugi. Kusha rana ga yola itoriani. Ni saidu yankai.
3: Raya ga yankai no.
8: Ni kage sidai me ra shida ko sidai ko siena baide resum ay to gojan kara kumo kormase na shugu yanga yana sha jo kara rarangara kormase kumo kara pilot lai de mai kana ke lormase de mai kana gite muruang kara naror ke jane na kore na ba pos na bo jina ta ke ws na nyara roti na lormase kara singa yo kormase de kenya ws na lu sikore ba so mena kos aram na ndege ipokin mena ndege na mare
3: moshi helicopter ke dera irawata kuna kulia
8: el kobra nyewu aro resiadi arewa bako na kulia sabu tadoka kare unyana nana nemera inchi najo na kejo shikeja keje microlight
3: ni ne bienyo anyelo dinna
8: Hola se va a ir al reno saque lo monina na ngar na yetu kora ke bele amuna ibugo bas na tamol saque ngor ni kilepie na gujo siu age mpi as na il ne mara na engine bi
3: we na du ba sara du yo yen kai da na ra engine ne ne na ra bi
8: israis ni na mera ndokto ronda maisha kwendo gini pokin barake bi yulu mera ndokto ronda kere nya ndok na golera wata na basikil ara shol dugutu ke golera wata ni nya nya na isulera wata ngo
3: golera wata
8: ke golera wata basikil damwa bagira basikil gran gara kurere na ga ja yo la bai no guni fundisha yo basikil na ro na ga ke sulai na do itoki
3: ora hela balance basi
8: wana mera break mera na bani aba break na na ba black mamba sabugin menchu
3: de ben ginyara imbunye break
8: ginyara imbunye
3: amara dia tana kariye no pogen there want take e were helicopter to cb kidu shanga do duration do la je bai na ga ya to ke nyamal
8: mera amuko ka yola jokore be kisumi ndege na kisumi bi yulundo gidim pok mera kadu na jok ana lari naru to groidia to slaya ba yondege helicopter ne kisulari ka gimba gundo

0: Choleng Jacqueline Sakaya tilo sungulo sido jo ankayero kona ni yankisido na zaida baki kona sa yankagenya tia chon kagenya mayen pongkyo longe Jumatatu merabaki Jumasar manare merosho sungwan en tadeganya ibu idare nti amma siyo dhiru mura lenga pele mba kote Emmanuel Ole Kisemi
1: tenebo nanu PK ilalio na shusa itakweni
0: yes na hindi manoto mpisa isida nulente na Kenya tesimuno ironya star 462 hash tegelo osanduku boti yadu osanduku ni orai lelegin chua wakita ini tepeka nipik pini tuwa yadirawa lele kitumbangalo sunibu ni 300,000 shillings tiatua enka kenya mayen kigrasi ya ngurolo wana kwa onyo kata ya ngurompe sayi bas na lele kizawadia ya shoropia ni siye pimito ki agunyo kata pesho kaki inyuato shiake ni nyaki zawadia ya tonkati tini poken nukira mwishmua captain kiroken tenkite sheni kigre kilwa nishoro thombana ya perte CIE inki CIE ya renye enduwa tenye tankara ki olori kale senate teka jiado county yola jizo limukia juro olori kale senate no olori chekutu peri nedua esi ya yara madhare uomkishu na ishoro serikali ya shumata aisho counties urele manager ni na njara governor ni peyi manage nedua ya niso bila esi ya yi uompisa yi olo penya mkopa taxpayers money na ishoro serikali aisho counties peyutu mugia shumo maendeleo atu uomkishu niki yolajo keti imbana ati ya mkopo losho loro maasai kingi kwa nishore nchere nende siya yi ene poruri esi ya yene galat esi ya yolo shun kai kinkopi yukitu mkina ajata alwanak odol teidia alo ina mera meneke ngorka ke ngor nduwa atol tongani neke dolajo na sabo dhiru wale na ati walta ule nye na ati endo kwe nye na ajo ni nyaya wengkebele kenya ratua ilo shu lor masai tulimu ajo ure nkazungu bo pedol kia rayu yukar masai na tenkara ke eraposhi tenkara ke karisyu tenkara ke malimeti ya toki na riki yuka amesi yosena na kelo nike galakino yuka amatakino na jine kalekina ya ngurayin toketi nge tepat na generate yuk na onti bele kenya tulubot nikiti na mayulo kaya kende mara stangara kena mwishmo ama na iteri korino kaya nko pido lajo ishwe ntoki na pugu noto mezure ntoki na ibala na isia ini ya sakala duro wana nalegra I represent tieto serikali ya shumata
2: kore ndoki ya dogaya na kore ndoki na ishwe ya na ndoki ya dogaya na nkisuma
0: nkisuma
2: nkisuma ndoki ya dogaya na ishwe ya na kore kajado kaunti kage ilibwe nkisoma megure sikiri anapa anawara yodo ori sukul anawara yodo ori sukul tenimiri mashuru nilibe BS na wara mashuru na ronga jaka pa kipu manu na joki ati mashuru 1979 yes kwa na wara mashuru tano na kajo aldoko bage oti lolda sarabojo mboko minyago oti
0: nado nyaraka bi
2: na angari na baga na ayo na jimarana gelu Prendo. Nee ni sibirali hapa. Au dada jo elakuwa.
0: Elakuwa.
2: Kage kietu anado. Kage garaka umonar masai pepe ngara sukula. Amkwara na rayo ndache dini. Juro captain. Kanya be juro captain. Na nkisoma.
0: Nkisoma.
2: Tena irashi rewuji na ide maitasho. Kore nkisoma nyaga na ito risi locho. Ninyana na ito risi marita. Ninyana isho ndo iwa ngar. Marare na rashi raisiri. Teniso mara isere na geji. Rudu ya ndarasa tukure ngoronye. Olakili. Ngoronye. Ikibuti ya ngarra. Nirume ngarra. Kure shida nigia rayot. Kure nkisoma na nero na laguwa nkopo ormase. Amo. Kure kwa mfano yura rakira. Marejo nkopo nda na rakira lalala kutu. Kitu msekundaris the other day. 2000. Peluru wa mare munga isere ya ku urbungi. Ninyire ruwa kiyo sekundari nabo. Kiara nara sekundari naba ime. Nevi locho mbogin. Elibaru puruko wa tapakara marapato. Nanya asinye mwishime wa memusi ya ponarara. Negara ibonge nkisoma. Kakete ni edo lenki. Tendo lenki suma tuungu wa pina. Ero ni ria puri. Ero napake tu mitongera no di. Kake ho shita rana ni ngaje beleganya. Wada wada ngarang na keji. Era a student. Kake kore shita reji. Tana irange nule nitum i.
0: Nitum i.
2: Neji double i. Mwail keji. Exceeding. Shina wore bitum e. Shama ngop. Nako miki yolo rara rara.
0: Ibeleganya.
2: Ibeleganya rara ngop. Ego na anka kisoma. Na kore nkisoma. Ninyena naitungwa kuna toki ni mpokin. Ninyena iko peshu nye siya yorgilata. Amgore nara kuna kera hani kisoma. Mekure yole siya yorgilata. Ege rara raita mungu. Nkisoma si nikibol damu norpi yolo wajo. Mbawa lakai masa ni ishuko ashindanare. Kore nkishu ormase, lotion ormase. Mero lotion ormase. Tosoro ruwelo nkishu nye leto ipiru oleka usho. Tisiye ya meradangom. Anemedi.
0: Njedi.
2: Wala nara kwa mfano. Teningo rungule north mea na. Imidabaye banga.
0: Eshari.
2: Shomongu erangura ya jana ya nara ini. Elaki ukumina laki moja salasina ine janadi ten loru kajado east erangura yaja laki okume na sita kajangu nang karibu ngula yunga lifuni arta magangu nang kure kitengela town open erangura yi elfu sabini neme yungu nang tero nilu yungop kanyona shugana
0: engesoma
2: engesoma na shuganya wa engesoma kajala yuko graduate tolari kore universities nari yungu bang kore medical colleges nari yungu bang kore technical institute enabwe MSI technical eshara baru musungui 1970s kakwa kenya kiti apona
0: medhi
2: paka yengko tene medhi engesoma kore na meri yangu soma ne meri yangu bela kenya ta oltongani ame yangu soma kena bela kenya oltongani na huki gira umun kore rikore na lotu pepe yangu soma dokwe mera ure shukolorongana po keno bunuwe nyangu wankopang kai doshi ngua keber niki ngua yoshi dani
0: enako pa kini enako nikiti ngua
2: menako mikiti pa kai doshi etu minja wanaki shupe miki arayo na meneja kai yetu mie ashoma bae long ewoji na jawangan te singra ine gro singra ine kidogo
0: e singra ine
2: nile murua na ji kejiri wangan na keji mail itadoka singra ine kidogo a shed action aid and darasa na bo larin to monomie to auto grade na ina darasa na bagara
0: onegero
2: onegero na darasa ni ngwana ati atua
0: Oleka yobo kento wa mwantim ken mesho yoke ndoropolo mwonsa mbili kamili melamari eno kia rinkigwana umushimua kapten kiro kena.

0: Raba yesare anga ke nyolani ngoni kaji te modi tori ken mairi amari mai shoro mon ton dorobum ene gilarwa waron ka jigna grana gaira sabu gan challan na to lotion lol ma sai ron ron man nagali bali nyona kola ke senet lodi gale senet ate county orke joado captain antoni le kiro ken granga men ka nyama yen fm ede mena yina gore giro gen oro ol gilate jona chire ke grana ka mi sigero shabulo nara sa na kulioshon
1: ore senga rugna gara itanyamal ermase ole kaya kitiu na na bedola jo ko rana resi yor gelat ata yolo somande yor kulio gara itachal ermase kuliko nigile bunyar masa ayo Nairobi ligi ndugi ashugo ngangi tiang a kula igwanak a bwesu do difesia yor gelara merara na yura nata erigore ina gaitashi angasa jo karar gelara lang mere erigore ar gelara mere de mere erigore ro bar kera bare kamase ka kera banki perta me nerata kore narara no lo sholi nyile bunye de lo tumora la kausho kaja lo shono te ganja kumuk ara karibu 42 taba la do yo lo lango ba la ke je ge yone jol ngana kira ga songo kral da la le ko to kral da man me ri to gini boundary sa gina kiro lo shobo amare ne lo ruki ambu o sho mo nyeri ke jar ko ni jar
2: ayengu zo na be
1: eme jo lo shobo ore ni lo lu ani
2: jeju
1: amare ri adu amara argla pa ganyo ro shi bi gile bi ko lo lango le
0: Ebele na siya joo kero mojo ina kolo shule maare sedio lengu ya tenkara ge tera marade eserekali yosulaga nagara odaka sinlo nkobusi orbat eserekali tenkara ge erunga yu ina pa ermasa iti sedi na tenkara ge tenke suma
1: kore yu kira ermasa naro nkila guo lengu tena siya yeri kore eserekali wala manano bajengi siya eserekali mfano araba chaman la ongariyak doi na jo water service regulatory te Kenya na ijenga nkambu ni nabu ni ngorutonga nako oba ya nkalifu ni mirio linyi atobo ashuwe nga ye na shajo kaide mdana aradejo kaya rapalatunga ye ni ndogi alotu anapaki asucho te Kenya wanlef ni jengo rutonga na linyi ne lau rutonga na nkalifu ni sit omia saba tenije kendurunga na lang mebanya mia todua na kwe nga siyajo kaide abake ema ka kop kemanya kai kiti kanga ke nyoloru adumwe losho nemende marejo kagera nyanda isere kore nta isere na rata
0: ore oni rishiro ira isilo losho no lusinde boni uni lo losho lo ke loro ka bona gana ngene ro bira rare leke kun endu mena ko losho lo ke loro ke africa ford summit na kira nka jundu burite ke cc edi bana kira isito mono ingwa na losho lo ke loro na kara bawo ngana senerobi irishiri na gana tumo pete ro tata de leke kun edu na nayen kali funi uni e ingwa na gelo botna pa che sew sew rishiri tina tumo on kolong yoni e bele na hore kito lol minister ni mzali amda bani jire wore na ke na en na tumo ne mena tuna kal tua or
3: There are so many West African countries that are in town to participate in this forum, and he was very candid, and he said the ones that may not have been participating are actually three: Burkina Faso, Mali, and Niger. But all the other French-speaking countries are here. It has not been dividing us. In fact, it is a very important and bold step that this summit is being held outside a Francophone country, because Africa has always also been divided on linguistic lines. You are Anglophone, you are Lusophone, that is Portuguese speaking, and you are Francophone, that is French speaking. But the whole message is this, that the language should not be used to divide Africa.
4: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
5: Kite jaba tubulu zenebo yoko ni kitu bulutua.
6: Ere maya.
5: Kira namba na boto lo sholema.
6: Ashamo,
5: intu bulwa yoga. Inta yoko namba na bo.
6: Mayan FM.
7: Enka Kenya, Mayan FM.
5: Enkigwana.
7: Enka Kenya.
2: Entiamasi.
5: PK. Lelion eki eseta kwenye. Tiatwa Enka Kenya, Mayan FM.
8: Enkigwana. Enka Kenya.
2: Asho leng timu di turikeni shu yogu ndoropolo monsa mbili kamili pegiri ya mari tiatu yanka kenya mayen kia rengi guwana ya rongi ya ramush mwa captain kiruken tenkite sheni olagashan olagali senit Kajiado County hona akiriki clarify likiyo vizuri ambake jina dwe mba kumo kutesia samere ne meimu lomo ni kiji ya geni rata ne jende merabe ki kaki ene tepa titiniki ning tangutu kenya makeon kaki grana yishoro mwishmua mbaya na ibertha iwe ni yosingira ineshomo sukulu na tina kwape wangan na rasa na baba na shet balda na kakwe later na lai sotu wakakenya pote sheta na alarina potu lusuiti na ina darasa na berai onekero tomba taka na ibertesia yanke suma mwote jore petu mienke suma tiyatu lusholo ormasai na akita imba kumo ni kiata ne megrari tiyoko anise ni kijene glada lake urodesia yiri kore mba ni kigra amerika nkopa mwke shaiti mba na luto nyiri kore kwele kore na mwke zi mkwapine miogura armasa uri kito hona mkwapine tegi ena story singireni itutu kini ashegulida darasani baada yapo
1: mehera darasa na shera rini na bagi na wale diadwa na darasa eran darasa ni ungan
2: tiyatu ya nabu
1: na ke ngorungulia kara na sondai ni ngorungulia nda ni diya malimu katakati na ya ndomono ni na bagi na community na lagi karibu lari na option na ngalifu nunga na kala gani
2: tualaba
1: maji nilu ronge ja karibu kilomita saba na wana nala kwa nkisoma kage kinyoko yola jo kitu ndugi na hinde mningi liku kanyo doshi pehemeru masanko karoshi sababu
2: ama jusi kwa sena sade miri
1: kama nyana mera sena mgeas kiasi nyene miri ege sena kage keme ya shiro kage ya neno na dololonga na dolda na ara yara ngari baki na yu sana anta isiri na yu angaji ta isiri kura baki bulu yu ne mera angaji maana toro masa aneme seba mera amukura pangaji na anoye yu na irobera kure nyoltasa nori kinki kero nage nirobera ngini angaji niru ngini irobera yu ribi kure kibulu yu kira lewa mera angaji na asharagi yu kura layu ni na iji mpanka ngoru ya denera wala ngolo nera lagi nera lewiji nera nera golo sengo
9: mbora kiji mera
1: itumuli ya subuhi vilo show kwa wangere kunolo
2: kera kila mdo ru menye
1: lasma nesha lagi lolonga ni ru menye ninyanga ingelani nine wu ya rambe ayo karibu tomo no suru wali nana baba kiki ya rayo nara nebo losa nipike ngaraka
2: nebo yo success kasa
1: nae ngaraka sawa nebo mako nanya malitipo kwa kina ngom naibele kanyi ewe ra rendo kini ruwabe mugur masa kwa di sendo naja nketeng eradoye ewe la meiti tarar masa eradoye kari roro doshe tumito or masa erabe ndo kina ji agricultural finance AFC kure edaba kai daba ema amare ni lembenki aje ya raito li kera oljamba la ormasai value ya ormasani kanyo ni mishi na value kanyo na iradoye na value tenelo na narosirima emiragi ambu neji milioni tikita tenebaige kisaju nedoyo nelo laki sita tenebaige la rogero nedoyo saidi ya laki mbili tenelo narok laki ine tenebaige kisi milioni nane ye kaa kubde kiti eme ngobde ngob aname ninye inye tenido la ba wala baki bulu yuk tenera penyo nyini rumormasa nulisi kuna harambi saipo kina ulisi ya kini ninyabwe control tarado yeke nkashi ewe kaunti ewe doi kaunti ya nyok hodua kaya rankuti enyana kake etonyua elipu nyake nyarmasa na ule nengor teni midi ya tuwa system ya serikali either eror kokoi eror masani eror baluye eror jalui nejiro serikali kera budget e 4.4 trillion kaiti
2: tiatu na 4.4 trillion
1: kaiti jage be miti eniorie gianda kanyorenya
2: mehata
1: mendo nyinya na ina ke gralo erigore na jengatua na yoko rasiene shoyo na ko lasma vero nyini cheyok bege nchoyo kera ningu lasma vero nchayo amu yodo arankop kagwa do arankop
2: niyo
1: iya
2: na mpaka nikironye binjoyo
1: na lasma vikironye binjoyo kage tenera na de tare pekironye nikironye kage de niyo lai rishai kore ntoki naide maeboi kona na inkusuma amu kore sero la yoli no tenelo kwa mfano amara na ral chamba le baba kaya mire saika rati memere arashido na nae kaga maishu kanye kanye vya mire irunye mire baba kore bae som baldo agole na itashe yanka neme neme mire rara kanya alana ke bona ngara ine ya merdure kage gore sinje no naite merlelo na ngi ushura ke na ge ushina
2: a meroso naite mer
1: meroso naite mer kage ama ilo shamba me yuni rongi sinje a bolo me bira na ngishu be me be sinje ngishu na na ngona yena no ama gara sana na ngona na be ne be gran baba ari ya ushur masa ari na bolo ndo na lengo pa na joki ke yuro shina ki boso go di kilo lapa na joga la moru Angkara ini alda mershoma rasana. Jodoh. Dah orang masa bawang ni kita sokong ni dani arasana. Dani jo aras school fees.
2: Nyamali angkara.
1: Yo ni angkruma. Nyamali angkara. Dah orang anak korang orang kita sugar doyu. Angkara kita sana. Naa nena school naewu. No anak mu yer naewu. Nemebo ina pas school. Korang pada doa korang angkara na source of labor. Beltong anak opo show. Beltong anak orang anak ara.
2: Kela kela jago si.
1: Aiyah. Orang muru orang kita juga kan, amu iya nade kasar ramah bobo.
2: Di sini kita ilmu orang.
1: Enyah kau suku lahiran ni joni bobi senjaya gini. Pernah ada kalau ramah kan, iya.
2: Margasi.
1: Dah, norgasi. Kure balapan anu suku. Kure suku fis nara lah na ululing na encer ramia.
2: Encer ramia.
1: Kejeng raba form 4. Kure kiti form 2. Naikela mia nane, mia saba. Kure kiti primary, naikela 60 bob. Shilingi salasini, shilingi arbaini.
2: Tena rishara.
1: Tena rishara.
2: Una sahi.
1: Kure mongare, ne njilingi. Kure buluba na njilingi ni uni. Kure narare, ninjol tunga nianjala.
2: Misaidia.
1: Misaidia? Na kwe bela kenya maisha. Na yu no rara na ataku mkoldo ngana. Amu, kiyu siyo rara niki nebulurele. Paka iki nko nagino rene kilepo. Nana gara ite miri yoga nkop.
2: Na ina nana gara ulto wana katua yu.
1: Na ina, ne rusil tonga na katua yu. Niki yu niki akwa na koloro ngana. Ibele kenya nkop. Ewo kanisa, ewo nyo. Eko moto kitu. Eyo nini ya
2: rasu. Na mpaka niki mbele kenya siyo. Ana nagira mkop ibele.
1: Eyo nini ya rasu tiyo nguan. Kwa rabanta sadi ya noye yo. Na rakara shima boba gara. Na agiso jagana anyu meto yo neshop.
2: Neshop nilu.
1: Oko nani kia mirada nara.
2: Ha?
1: Galani kumoka langu yankaji.
2: Ureki. Waratio tindoropa imuwe kite sheni mila marikishu kinye. Erongera mheshimiwa captain Kiro Kenjo rekile kulono ke bonto ngoro ya Facebook my NFM 100.7 ngoro ya SMS 21222 uri na simu yang ne kinga ma safari ko mo Airtel kage ngiluka ni shuri captain Kiro Kenjo ngite sheni tana Kenya
10: Isaya 41:10 basi usiogope mimi nipo pamoja nawe usifadhaike mimi ni Mungu wako nitakuimarisha na kukusaidia nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi. Kupata Isaya 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.
11: Off the bench and bang! Just another monster moment in a monster game.
12: Ebulo sotua ilapagi kulur koryo ne pale pale kiyo.
13: Eremagi. Sato na umia mashabiki na si wachezaji.
12: Kikureki wancha zonka muka. Kikitenda banana konga tenki jabe. Enkiguran nati atwalta ujalang.
14: Maya.
12: Enkiguran ne Maya nefema. Ibojara franga. Solitei kotata. Ukiulumi jimamosi. Itarusei setemba maa omedosho sato monobo entiba.
14: Maya Ian FM. Maya Ian FM.
7: Enka Kenya. Maya FM.
8: Enkiguana. Enka Kenya.
5: Entema senta. PK ya million eki eseta kwenye. Tiatu enka Kenya. Maya FM.
7: Enka Kenya. Maya FM.
2: We. Ege sepa. Mbani kigire kwa naradha nka Kenya norlong edurara.
9: Yes.
2: Kiara mwishmwa kapitin Kiro Kenjo ngite sheni. Enkita shure nyano yunguru lori kale senate. Nama yulu. Ita luwa nako jito baidhe megre ita sheni. Yoko lakai oh migi yulu. What's happening nini nini. Iti enkesha.
1: Adi enkesha pi. Aide bait. Airanga me edwera nanya. Me rara nyangere rangasa. Kala guwa bait rangasa. Amare wana rumuditimbo. Gena rosho. Nero nage raldonga nyo jomai rache. Kaje kage yola joko nadera maisha. Megi nyo raldonga napo kena. Kage kore do. Ndoki sudaira nesai. Tasa yage yangai. ni kule senando na jokura engomono managa omonicho na gasaba bagi neri ltongana letu aning kaya kajokura rasha mege wengitecheni ajo maning rosara ltongana bagi
2: ajerumito
1: arejera kajinyanga ningi rora ramba kaltebes giya age do meara kage aisele kajoka ningi to moch na kagera itache na musana ada na duata na itacho de yakara si te MP itacho de MPC na nangari etu ipoto ngurai amu gagabu nane etu ipoto ayo na yola jawore sinye kura ormasai na ke ushiana lotion na kea nade netumi olto ngani eto iwo kito losho kete nekero nyete ini kaya kore narara kaundi sabo kaundi kore nye kura ormasai kajo noru kwa wenye rukumu noru megi nye kumura arade netu choli erona sabo kura ormasai kake emekara nagumu olto ngana kwekera itashe Nyako agera ngurulorika agera omunulorika le senate na saira nkai ngurulorika le senate mera kwa sinante ngishu yai na era ndoki na bo na ida matejo na ira sabar masai anure lorika na agera itashe na ri njama na jene UDA
2: o iti UDA
1: ari serikali nyako ni nyati
2: Nako na me yako penya baiki niti kule kaka shali kara puta na kwa nomination tena ke yule nchama na contact kake iti na ke ninye
1: Egra kumuki yola jo kore kore sinye siasa ne mera nkasha na boring lazima mera nkasha figi rumoro kidogo na wara na nashama ajo kore ltongana la kore ltongana ko ngoru senate te county to nchama ita fauti na ajo kara karibu ltongana ko option amati na nanu edi sinyo lenge denye toilet nai Etiyo ltongana jo manche Etiyo lele ngusi nye tiyo ngoitri Neti kanjori Olakili Na ilo lakaribu ltongana kila
2: Ltongana kwa wabishena
1: Kaya wale rambatiang Kaje kira kukuni La yolo rana Atina no etiyo leta nai Netiyo lengi dini
2: Ok Na yako tena kibu nomination mchujo badai na sawa kaki iti na ya ninyi
1: Tena kiti Tena kibu nomination nekara sawa kaya ngasa sotisho ngasa umunukura mu tenu laga nya nomination na raia wa ya mua ani ngiloka na gomu keje jike gori ya gori shoi
2: hada
1: ya nkeronya kere du nya nkeronya renkop ne gori shoi ne jike gori shoi nama la joti ya mpai gori yike lori rekage eme kedol tanaba wangata amu kere nade olori kanade kere ngoru na gori ngoru ninkishu melelek keti nanaba wakit kake gira tayari
2: pa maratante kuloti ya leti mobu amu keji nade kia ta leti mito Iyata zante hengirota na hime ya tate nilo na yako captain ni janga yu noto ticket ni yiki nguru nyolete na yiki nguru linki diya nye na nilo na leka ubole nye na iti nite jenebi Iyata hengirota anakili za waduka nyungu kutu yinye nilo leka nge
1: Yule jo kure siyasa na kia ngasa waduka ni amare nebo yengirota na kura ina baka hata na kakarota na adepo
2: Miata
1: Ngasa waduka na kasotisho kure kanyabe bundu waduka na kasotisho nige wabwake nige kapuni Nera na ada mpati yolo penye. Nera sinya mpati ndo inajolashu mba mekanizi. Na ingori ajo. Egi njo koloro nga nake bumuchujo. Arashu giro rio koloro nga nake chuke peke nkerororo. Ero ne ngoro nakara. Hayore nara mara nga say ngoro kura. Na majo si ngole. Kalurwe itashiji babu niye bunga. Arashu bebu niye. Jude wana inchi ya mua. Mare ne megi nyoro wana inchi. Michuka pake na buji niti.
2: Nia tona ramadisho.
1: Hayore naro kina kejolto nga ni jinano jo. Kila oltungani nana birakura nabo na kore mpati era si olopeny niki yolo olopeny
2: nebo teno ito duobo ya ajo na neti yaba ito limuna ya joo keti ngura hii kumoko lengur kejuado naba ikina kweli isabu gura ormasai hona kumok sinja olopeny oyo ngoro ure kura sabu kaitoki alus naba ikine nori meklo na mera masai duona ajo leng niki yola ajo ure tata mpati na jiro ya baikina njana uliti ya ormasai ya reina na pati na jene UDA kanyana tingishu tana kathiri kore edho rikyo male DCP edho rikyo male Jubilee amjuri kituwa nore enana jodie mna kituwa na eto ngo jungo jake doga kinyo tolu boku moko ling ama kulo le mer maasai neba iki nimeti unchota serikali jangara kena adoi dynamics isi ya sana gara endelea metanyama lta ata isi ya yukure kajiado
1: melele rara isi ya yukure kajiado kage kuro shi kajiado na iweji unique kidogo yola jokore koloro wana kwa jilo rere na getu na yaku kore shinje niko na kiengor lo penya nkop todua kore shinje nogi na ingoreta na waltungani olurue show seriani teweji na manya Niago aina bidola jo kore nembra na rano lori kale governor mm-hmm. meata.
15: Mm-hmm.
1: In fact the first time kinning to rano ngani gere ngoro
15: mm-hmm.
1: senate.
15: Mhm.
1: Elara rano jo manje.
15: Manje lori.
1: Eh.
15: Mm-hmm.
1: The first time kinning to.
15: Mhm.
1: Tening osiana go lori kan le MCS, mm-hmm. le MPs, mm-hmm. megero she ngoro.
15: Mm-hmm.
1: The first time sira rakinning to rakaja do east.
15: Mhm.
1: Era rano ngani gere ngoro MP.
15: Mhm.
1: Rakaja do east lo gere ngoro MP. Takajado, sorry, MCA Takajado East.
15: Mm-hmm.
1: Na kiri miki doshi anjarangare.
15: Mm-hmm.
1: Pidol da nainde maralanga,
15: Janine.
1: Na melanga yu.
15: Mm-hmm.
1: Na kwa lopeng, mm-hmm. olimu.
15: Mm-hmm.
1: Kage, olori kanyera rali kimbo uling ogere ngorne lele seneta mu. Erona normase yako.
15: Mm-hmm.
1: Anadesho rumase kidogo, mm-hmm. siya yirikuri.
15: Mm-hmm.
1: Mituri ya kage, kwa siku na makosa poke nangu nangu.
15: Mm-hmm.
1: You double the mingo lorona. You double the punyo lorona. Nago, a garare. Nego moon. Ego moon curamo. Adamo by caraba de gajado. Corre go she like a jado porkin. Na yoka kesuch. Corre dura shomara. Cabash basha cura. Cagore an abori. Inguru tungani. O yolo. Adjoke dim nabagin inche. No tungani see how we say yanko. Amokore kegul nade see a sagajado. Amergo dago ti etel baluya. Tirkisi. Tilumpua. Ekumolona. In Vaura nyagajado round the Nijang or maybe by 2032. Kore kajado is the Shomoan constituency. Last manera in Golona constituency.
15: Enenye.
1: Asima.
15: Tankaraki population.
1: And that's no doubt about it. Ara nebo ye. Ara ngor kura na teke nyawai dia Boris is about 24,000 Yeah. Kure send money ama rene ngor na ara nangong mela bashamba ile ol derito ba koraba na shamaita
15: kanyone de mayese bi boriana amuke granalo tu neti do ngwabi pi na shamiri ko na gatore ka jado north ke do wetu ngumo ne mekura ka te shukunyi ni jetu na ara west ke grego taki ni jetu na ara east ni jetu wa jos central ne meka jia daga ata narok kiri wetu ngumo ko le na ke pito kanyone de mayese
1: kore toke toke na idemayo na nyana jaga jito engisoma kore sipe pelotu engisoma neki yura rayo rukumoni kibonu wa manyindawoni aminyangai toki sidai ashomu ngole kanisa na tiruwai ormase tekata katiruwai na itishibuli ama ashomu kanisa na riru masai karibu 107 kore kolo masai poken na ake masai yorori na ake masai yaranyi na arambe kishomu ita kore ndo nabake na iranyamala sese niyago dini Ere loko nyipawagen, ewaso, sujuri purko, etiai, na joki nchoy yekura, na joki arasa yantai, meke nchosho kura. Entu dumwe MCA nako.
15: Lini.
1: Pihigiru mnyormasa niyo boide marorona, elected MCA, te Nairobi County. Na joki mboi siyake kuna kura yantashi, engo rungura ita nako, entu mweni nchayyo, te naige imu, apa naige imu, na kitocha singura ina ati yantako. Heji utopawagen, kibuwa kura, kibuwa sujuri ewaso, sujuri kibuwa kura, na joki, ohoi. Na ini sana manja. Na ukore ndugu na itosha na rayo na abiki shuko kino ntaoni. Niki shuko kino mbiashara ni ntaoni. Niki aongera ansukuli ni ntaoni. Pigi lebunye nkisoma. Niki jimbao kini biashara. Mera kore pigi jimbao kini biashara. Niki boyo nkwa pina. Niki jangu pulodi ni ntaoni. Amanya na Nairobi. Amanya. Na nangaita Nairobi. Na ni manya siya Nairobi. Kaya kama na emi kibusha gani kama marisho ni
15: kishugunye.
1: Sindiyo. Kaya kore nara life hampa wakini neti eni. Na inangole bajido. Lasima bada nkambu ndene. Na kore siyera isere. Na yu nadoli yara supermarket ndi. Meroli wiji nalurwe nyango. Maibele kanyanda munotu. Kirenga ishoi ormasa. Andai rara ara. Amukere nando kolo lorupo shola nkore nkumoyi nato nediri saf. Kama andai rara leku suma mimbele nganda munotu kidogo. Bidi. Merare ni shugunyang. Mela kama vivi Angalifu. Wale nengo rana rana na ekonomi e Kiambu. Moranga Kiambu. Kanya sabo. Mea kole. Kaja ngishu nara. Mare are.
15: Manabo. Manabo.
1: Mare. Ya. Kakejo maisho Nairobi musima kole. Kanyo population na Nairobi. 3-4 million. Keri olo wani orengugu. Mare nengo rana jiji mba bokin kia rangishu kia randari. Osoko nikibu bokin.
16: nige asichoboke ndo kampuni ni maybe nige ndo better ngikombeni nige ndo better elata nige ya reserve nao ni chanda ni Kenya yoku na nige tu biashara kai kijing
15: na inatoke na shuktara
16: pangirata
15: nkop
16: yes
15: ni boyo lorene mbembe
16: ni boyo lorene
15: wow ashole ngora chuchu dropi mwengi tesheni milamari ya donki ya mwishimwa captain tenki tesheni Lutu esho yu maswali. Kia ata seta kwenye maswali. Kupo kule na tanga mayere. Ngoto social media. Kia lutu suma kiyo pekiru mugia atuwa. Likia kigiradi ya mariti atuwa. Nga kenya mayere.
17: Kijashe olaini ni nguni lang le mayene FM. Amo intagolo lo sholan. Na ina. Pijegeta ewangan tolo sholema. Mato bulu tenebo. Pijege bula. Iri yuok tenyaro lomoni liu ni abega mayan. Iri wargile weli no. Emo arena bo. Urmosuri. Urmosuri. Aye. Mayene FM. Ewangan olo sholan.

0: song man nang kaganya.
1: Hindi na rin siya masidramura ng kapalang ako si Emmanuel Olekisi.
2: Diyan niya bonan upi kay Lelio ni kay Esa ito. Kwenye?
0: Kay maginye siyasa olo siyo le Kenya.
1: Kaya siya na
2: yes.
1: Nigya ra maendeleo. Kaya wati yo la rikok. Nigya ra la radya. Nigya ra sukul.
2: Nigya ra osho. Nigya ra karambe ni be kaja.
0: Imagine. Eng kaganya. Dere maginye. Nang kaganya imaginye. Doropo Lomon, Jemayan FM.

0: kabisa na janari mbare kuna sayi ya shuwa liendo yichari tina nilo sungoli yodo ino ojo eilata ehu la rinyado yara buloko yote na akanya sida yuleng na ija na on tarikindo monobo olapa lemiet ninyara buloko yu warama jiludo na ajo unalengo ni good morning good morning good morning keja royi enkakanya ino keja eno loni kitidura aratoyi ejumatatu ya kuna tarikinda arato monobo ola iningoni keja ade manisho ino tina shoto on kaulele greta bari yesidai ya musta nyanaga nerobe at least mirobi ta do leng rubi do kiasi digi janga yana she amba da kai subat era do yon kai olamitu noni eto all to rest subat o leng digi janga yana she ngara kina sida nenye kin janga yana she ngara kina subat sho enye na nyaga do sho yote ngolong e do tata ola ni ngoni good morning ka janga na yona she leng kina nje ba sab ko lenga na ki gila do gari mo yola ngonta nolong to yi ejuma tatu na ajo gina karibu sana to ramati kumba kumba ni chomara na lani ngonta kara kiye na ajo karibu karibu karibu tenye kagire di note ni gweji tata ni gire di note ni gweji tipe ka soyo kunto berake tabolo kunto berake ajo na asina no borodo nyobo sa ingine li gara rusim tunde gweji gara asisho di gara sinya bulu ingire sinya mayan atu musim obena ole gara ya kiye ola ini ngonta karibu sana maria marnaka jangarna yo la shilingi ya karibu sana Naro County. Karibu sana Kajiado County. Karibu ananga Nairobi. Na nyegira agnyana na matangazo. Kumo kolengro ila inungo lango tiananga Nairobi. Karibu sana no Kiambu na nyala tiande neweji. Karibu sana no Machakos na Makueni. No na kurenge mungana nanga shoreya abori. Ajo nasi na no county na Mandanaro na jono Kisenyamira. Karibu ni sana sana. Nijanga kido mpaka nyera Tanzania de shore epo smoru. Nikijogia karibu ni sana online ni ngoni. Olosho na Tanzania karibu ni sana. Kinyor ndayo leng. Na yola juga ini ngi juga bila kio lengi la wakati lugana koti mpari nko karibuni sana lugana koti la like, kipi ya Samburu loti isholo mpaka Marsabit karibuni sana sana sana sana mari ya mari mpaka sana ni kara silo mosidan yes ama bole yosyo ramati la radio nkukiku na jene box kabole ramati roi shilingi 1200 saa 5 shilingi 1200 saa 6 shilingi 1200 saa 7 shilingi 1200 yes karibu la iningoni ngura na sinina igura na jene box ama jaka wade sungwan akeje karibu onusu na lasa mabeye aisho oldungani njilingi ngalifuni aja ngalifuni are oldungani ladula jugura nueleng urumiwa genye gura nkatino ngwan sungwan basi ama kujia shungwa sungwan wosinu oldungani gura nkatino ngwan sungwan na ninyeroi anangaki njilingi ni ngalifuni are la iningoni karibu sana maria mari mpaka inarishata
1: Olaini ningoni, no number sidan tenolong. Nena erishada ino ninde mashinda Europia ni kumokte mkwaito inalelege. Ronya star, 462 hashte simuno nilagi lurubo kusobo tiatu ilelege nchori. Nitu mengide marani suli Europia ni nakataki. Wari tiatu ilelobo kisile, nerabo kiza wadini na apasha. Nede mai nisuli mpaka nkalusuni ibu ni toldaika yake. Kelele kwa ling, ronya star, 462 hash nige lurubo kusobo tiatu ile. Nipikpini no esi. Ekidungi chilingi ni tikita mwona udake Nitu merishora ni nchinta ye zawadini mbali mbali Ambaka nkalusu nipu ni 12 dekai yake Kanyo ya nyeta Ironya star 462 hashtag Nige lurubo kusobote lelo ilem Ni nchinta tenolong
2: Mayan FM Ore olo short walchomati Newang entaise

0: yepa elisa kaori lo singolo jana brela re ngai ka misale ba yosa ngwana ya malega nyara mona na u do manyega ni ngajaka njo yo yoro lenga ire na ganyo la imingoni yes tembo kirembela ngai ipna bo ohuni osra le nyele mit yor kirembela ngai Psalms 103 first number 5 nejo ro lenga yo la imingoni ne nyele kidara bo yoro subati enkara na bana ininchu yani enkai nikindara bo to subati enkara na bana ininchu kagwa subati kuna biotisho wara biara bioro ni jogara subat era poshi wara ke bie era posho ni jogara subat amunya bajor masani manyamala manyamale ngoshoke nora ke pekin dara poshankai ara rende ngoshoke na ke lu na ina subatisho eh seriani ni yawo na seriani nora ke bie we seriani o na ke ago era subat na bere jore langai da naganya eje ankai likin dara poshie to subati enkara na bene ninju meta kire ngejugirisho no nitigwana orkuragos ora ke bengdara bo pera na boshu ngai to oso jala ini ngoni nengejugiyo kitisho tendi ako ya reserian ya ngodi energy ya meren ngirisi ngiki teme dor kitomo rani amura supat miade sumash mimoy migimoy ndamuno eh ya rabioto subari ngare nonok subari masa inonok na eje ngai na ganya ni nyako iduma yawo na raposhi eseriani ni nyake ni nyako itaraposhi yok to subati nero beraka amrejo enkara na bene yani enkara na bene ngujira nakop ore eseriani pokin esubarisho na ngai ngwa kai na jugo laini ngunda na ganya masiliga na ngai masiliga na amairu ko la itoriani la ni nyutaraposhi yo to subati la ni nye ibunga yogri marita Nini bungaki yoke lawa, nini bungaki yoke ntomonok, nini bungaki yoke ramatari, nini bungaki yoke biashara, nini bungaki yoke ngishui, nini bungaki yoke biotisho. Ninyama silega, ninyama raserem, laitoriani, laaninyo zarafu yoto osubari. Na ashole nga mreja nga hile na kenya, jii, nkolo ngipoke na bene aninju. Erishara poke na bene niti yankop, amod na nkolo nginichu, na erishara niti yankop. Nemerile kai likin jomba asupati nikin jomba asidain ni amala itoriani kai najo kira naga nyola ola ni ngoni minja akate mutu ne minja kenyo isujoki ashe ilola ni nyelikin tarawe rosu bati lola ni nyelikin likin takasis lola ni nyelikin domo lola ni nyelikin lepunye lola ni nyelikin ribin kejek nonok amirikin la aroro nimila aro weirin dorok ara nebikin manga terkeko ara nebikin manga terresheta ara nebik satani ara nebik sakuti ara nebik endo na mudaro le solakino enkai ni rini mitiki ara ne rula suria migwon ne rungo ngolabani migwon tankara ke or lo likin dara bo ile biotisho o the reporto enye no la itoriani ne rejo ngolo ngwoki na bena ininchu
1: ewangan olo show

afya sidai manangi rarare su lingule amedaria yer maralo lo garuna jablana ngora genga raga wala ye

0: Olengoni Rabaye sa mietenga kenya kaji Timothy Turiken olengoni Maria Marie maisho ilomun tondo rabu olengoni region nagendumo na coalition lolik lorok African Forward Summit bel nagalirero dong tato sai nagene melagwa na reshata region na dua joge bonu na shoge ruke bona ke lari kok na khodos indomuni uni abu na kabwa baya ina tumu awre na tengule ni bona ke raisi lolosion oba sha lolik lorok arabao ina tumu nagena kaitero te nagadu raitero da du ta rade no long engolong e jumata tu rabu na ngole sinyo raisi lolosion lol franza Emmanuel Macron na ni nyanage ol na ni nyang lomoni lankanyet na ngolo rechire beti ina ina tumo e gerechire na kajo ke bo na gal do na ko lu singal fununi agwati ina atumo nalo da nal na ngolo ngi wonni tenang e Nairobi e gere oro en jame odi e mayra goligi la so jaglo rais William Ruto e ngi ngorno te kura ton kawlede wala ngi ne lomon nagale bor nyur minister shegel dur rewori te wikli fo paranya e bal na go paranya ci rewori nagelo arabal ra so bana gi terwa ina chama e odm o mitaw na gambo yeri na ke gran na kay ayeta na ngare en tel sa bo ko len to la so jak len ne tan karak na gi na woro
1: Hei kitu ya kufukuza watu sasa wanafanya kazi yetu kuwa ngumu. Kazi yetu ya kutafutia rais kura imekuwa ngumu. Ukienda mahali unaona, ukienda mahali unaulizwa kwa nini fulani alifukuzwa. Hata kule kwa bunge wanafukuza wengine, kule kwa bunge wengine wanataka kufukuzwa. Na hii ni kipindi cha lala salama. Hiyo itasaidia sisi? Tunataka sisi wote tuwe pamoja. Na hii tukiendelea huyo fukuzwa, saa hii nimetembea huku ni nyumbani, natembea na ulizo maswali siwezi kujibu kwa sababu mimi si kiongozi wa ODM. Kwa sababu hao ni vijana wetu, kama hata kama wamekosa wamekosa, lakini kurutia kosa ndio nini? Ndio makosa.
0: Mere ndogena imitigio Rais William Ruto hela barano lonyo keri ni tabaya nagara marade serikali ni tigina siala utu mure lobe nyongop ere mena gina kuri binisera shigira marade hewa lobe nyongop Kenya Geoffrey Ruku wale mwende gira nake wala digoni lenche midisi piri gade gashia gwera suri njere kese sana hake lobe nyongop shuldo nyo keri lenka juru kwe mero nyumo na korais ane buwa kena gine eteneto nagala baran ina mudu waldo nyo keri ibuli nake ruku injere kaira na korais sabarate shiria pe apana nake mudua poken na yew tuarua holo shere Kenya.
2: Nimesikia hawa viongozi ati wanapatiana Irani, ati wanasema ati tukiendelea kukosoa wao, kukosoa Uhuru Kenyatta, ati atasema Mheshimiwa William Ruto atasimama kona yote ya mlima, ati kuongea na wananchi, ati watampigia kelele, ati watamfukuza. Mimi nimwambie jameni, kama wewe ni mwanaume sawa sawa, juu unasema wewe ndio mwanaume, unajiita wewe ndio mtoto ya Maumau, na vile vile nataka nikwambie watoto ya Maumau ni wengi katika mlima. Rais ni kiongozi wetu wa taifa, hataki ruhusa yoyote ya mtu yoyote kutembea kona yote ya taifa letu la Kenya. Kwa hivyo kama vile unasema ati utatoa hamli, itoe leo ili kesho tulete Mheshimiwa Rais katika hii mlima, tuone kama Mheshimiwa Rais atapokewa kwa shangwe na nderemo katika hii mlima.
0: Wanawe lomo na yolo liru miro rondo rabu imu ibna bombo inti narana hapishi na maji nefem akari wina kalbisho ilo monto ndo rabu rinabaya saile endama kaji Timothy Turiken.
3: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
4: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
5: Eremaya
4: Kira namba na boto lo sholema
5: Ashamo intubulwa yok Inta yok namba na bo
6: Mayan FM Mayan FM
7: Enki guana oramati Urukuroro likiderye Nege magimba ultiren Wera matare
8: Ashen walente mo tuleke ndangara na lo mali aka yote kuna sa irgia na Kenya kindu gadu mo de sasir de gagi na ndo rubo lo mona toki tin ya kuna ke era baye saa ngapi? Saa sita doi etoki wala ini ngoni. Karibu sana, manyaka doi ajingangaishara nikijeni Nguna Ramati, kako na erondesho Nguna Ramati, emangas chumagi kulo kile kulu nonok, yes. Kaya pengesi kusikiri. Wada amuru na aji, kusikiri mpisa ipo kukina ina ada saa tano rangaraki na aji. Ikuna edu malwani gurana irabela kiwole. Na yako, wala nyukwanza, ya tuwabaya saa sita, na kaine shoyo na denu suwa na depisa inyo, ya nadia saa ene. Na kaine shoyo ya baiki saa tano unusu, kaino resu saa miro unusu, na ito kemine shoyo, nusu ya na rupi jeni na aji, na di, natoro kidogo, tenebo, gila siyo kuna yiko nono. Asholo ngani do yojo, keje elero ngani, Steven Limpai, iti uwe ni jolo wang, ole mwalimu meteoriki nwaya asho lengi, iti uwe ni jumapashi, niti ya kana adoi mpapa lenye pashe enye referent James Mamposhi edwa matangori meleleke sauce iti ya kana apepeje mwatuwa oramati lele deo nangane jo man sankale keywa asho lengi karibu sana lebo lebo ya asho lengi wende jo lului resien ene alfason asho lengi tekabune niti ya kana adoi ekijana msafi iti ya kana tekwenjo rai melevili alfaso her payeri njiri oji alfaso her Mam tegwanje rai ne amusimba. Ashadona jo Simon Sangai tegwene jo ladoru e grass ne dum yo na lawde ni klere na sa yana Kenya. Lele do jektan ki nyaga e tiro yo no problem maw. Odona jo Solomon Mbaba yi ngosho sha de sholeng ne grana jo ki to yi e tiras ne bosun le maw. E grana ya jo ki mona jo jak nyaga e na je o lo problem le maw yes no ne de de bosun le maw. Negera na ajwa kibra sidiantu amuskotiko lereete stawi Jacobo Letaga endi jingwa atu watu hii oramati aldoni jarufa santeekwa gurumoni mwalashe aga atu ya kapane niti ya gana teekwa njurai iti ya gana jana msafi kata muresi iti ya gana maripi Shadrach iti ya gana aldoni jo ledash glorious ule njurai Dawdi ule chisu Ezekiel endi jingwa oramati pita sadera rupo simuru ni minara pita sadera Nyaage nyari jo sopa. Ajongura age ni jage ara na jage na pira sadera. Na tiri bo sumoru are janda sopa. Nilu. He bwana. Baka sauti no mekura nyaage jo lajo kaja be kuno sauti. E pira sadera. Ezekiel ole tina na sholeng. Ite wo transmara. E wo jo kirok area. Lele yo to kan sinje jo ne wo jara file fiore. Ite mo na jene ngile leta kaja do sinde weji. Ne ti aka na ko lobe jumwa to ro oramati. Ere jo my love le mam. Entre nyana ji joy. Little boy hey kajo Bryson lo lele de endoma ni nyana jimasi tiaga na sinyeti jongwa tuwa oramati tenebo do yol tunga ni ojo basa Jonathan Leleon David Koikai Kionko wakanisa pokine Tumaini Baptist tiaga na pokine endi jongwa tuwa atua oramati ol tunga ni jodo hizi neweji Ezekiel oletina na asholeng eti transmara kikilaka ashugunye Dela rona jo neli neli asholeng guru moni walashe te wene jo mungeta kile gori segra tum yona ja asholeng olen jo rite yekwa asholeng amu idibas nyari jo na jo sho olen jo rite yekwa na rona do yo shoji philosopher rejo no one can stop you from doing anything that is on your mind good morning yani meti yo dunga likin mai rahiye amrigi as na do do ni nias tonda mno tino no ne janda sima nanga kenya olen rong alex namosa la do ni clear asholeng ke yo sangale rodo le sho area Tine wajagi natumbi yona jodo sinaru karibu sana. Lele diyo lungani wajo. Leye nkeputa asho leng. Ruth tida liye nkeputa sayi. Ruth nyamalu asho leng. Ati yoltumaroi. Naipse Joan asho lente magadi. Altuane jo Godwin Sankate. Wene jo Shatuka. Altuane jo yo jo zinewe sinye Joshua Olokwela. Gila atumbi yona benakio lente no reset. Altuane yo jo Shane Pato asho leng. Beri Masai asho leng ametumito yo. Anderson Mitekini. Tiepon asho leng. Tide wene jo enki sokonini. Niti ya etejo ati ya toramati kabisa Niti ya wale chesu Ezekiel Tinebo Dick Dominic TFO na sholeng Sanokish Asholeng Transmara Orwane jile dama mepetu Thank you so much Nelson Leseret asholeng Leparan Tangoy Asholeng Niti ya kado yu Olemarepe Shadrach Naabe jongoro yu atua oramati Niti ya kasi njido orwane jo masande Edu na sholeng pia jongo oramati Niti ya kado yu njurai Niti ya kado amo simbo lengro yu Alex Namaswa Niti ya kado nebo fundu wa Damos Velista kuro mungi endi jungu oramati. Sholeng. Orangando yo jo kuyo honorable Alex asholeng honorable Felix kuyo asholeng. Te say. Orkasis nanga. Kira sinyatum yona ito berakio lente kuna say. Roba kilesi gulumu nungala. Sileng kite ndo jorele kilesi nyo yega atum yok. Nejo entene sabuko lente na hop. Neti yaka na mutu rosafi. Nelson Seret itiagale masanimu hendi jongo do iboke na tuanyo hendi jongo atua oramati MC Junior Junior egira tu ya rumi yori wani jolo longa sholeng olenjo Rai Rolex asholeng ya kapune lwane do yojo Hassan Shangila sholeng iti wani jolo onungurin dukula masif wale chesu Ezekiel good morning kiti di kapune epirar area neti ya gana olenjo Rai Tehekua ole maripe Shadrach Anderson Meitekini Singwal Elvis amusole Simba Branton Brian Setaba honorable Dominic amusole Tiba Sancha MC Junior Ezekiel Saponyo eji yaka endi jungwa atua oramati lama sani wa sholeng amegira atumi yok shedile sayi na sholeng amegira atumi yok rabinaki yonle kuna sayanga kenya na jasho na leng dalmaska nyingi barra shi angoya sholeng na ngoli silikana eji do yu ultrade transmara lele de jukson kiti egas iti pimbinet a sholeng lele atuwane jujusine niweji Peter Musa a sholeng Nelson Shishiro ya shena leng David Kitungat keiwa a sholeng eti lido alishoy njaka a shugunye sani ngo maita yungu sengi kiti Olwana jo emwe solke rasha eti mulorugu sakaja do central asholeng ameri jingwa John Silonkoi John asholeng eti do ima gadi neri jonaji ya mama lenye mbaba lenye gidi tenebo Josia Nkenkei sa kaji sa Ramsi sholeng lela tawana jo nukusei pitason asholeng eti di masantare school mamlerian osubuko yorobile kitigulise eti lele doi isai ya mon Mondrei nkiito wale presented neti ya kato hii ntomo ni nyana ji Evelyn wangangu le mwende ripo ken enti jongoto hii atua oramati lele de yoro ndejo oge uwar yutiwe ndejo kitunja olonda reke yan John T. Susie Boy ashwelenga mo idibasi nyadu ya te jongo keji John T. Susie Boy eti kinori neweji walwando yojo John Shi Kigwa ashwelenga meti jingwa Solomon Parningo yolo yei ti oldenebo oldani ligio de oldanyati sniper idi basinyeri arjengo kabisa kabisa rumwa sanu leng olaini ngona jo esimile kile kulono boken ena na inisere gwa tekuna saito yi ena Kenya ha manisi kunya nasi da jengwa na oramati na dia sna yore satano oramu irunaji acho em sai pokena ina ni sheso ngwan tangara kana yoro mo ranna yugura na file na ina yu na ore na bike sa meto nusu kia kuna si ai weshonyo lorunga na robi enda da musaje men na musaje na ati atwene weji eti do ina ra lan ma sa do ali kitu kana na ra lo nyaka ta le lita ene kwete lita ene kwete ehe ponkesi olengo leng lita ene kwete James Tobiko Kipes ehe ponkesi sana luana lage smogela ini moni loyongo lo ngwala lenda kiate ikayo kitasho ponkesi sana luana lele samit oyide bayongo lo ngwala Ningolongo liboki seneta ukunenye. Nevigen benia. Ega na itere ngongo nenye. Hey, sina yuele mba ithe sinetu kani onyori yengu raigo ne nkohola.
9: Tiatua mayana. Mila maria mugishugunya apudu kwe ya hatari sharane miadong.
10: Mayan FM. Ewangan olo show.
11: Ewangan olo show.
12: Ninimo engineering no MIN FM te Media Max Waves
13: na wanga

0: oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, maya nefe.
0: Oh, oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, wanganolosho.
2: Mayan FM.
3: Iti atua enkigwana oramati.
2: Ere Mayan.
3: Kiderita neki emake mba naibirta yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simel ole sendero.
4: Ole sendero. Ole sendero.
5: Kabisa, kabisa. Nijere tumbare kuna segira na kaburu kaya kuna nijua laini ngoni. Nare narishata maraji nengi gwanang oramati. Urando eneni ki emake. Era ishondo naji. Surface providers. Yani tiniare siyaji. Wale biyara esi ya hii taara masho mbolo rengaji mboro mbara tarake iye naara shulana ushila naara loya kijuyoko doi niki asyori ereko mfano nwa la juri pishi la nilu ya rela donu wana kenda ya rela donu wana laji MC ultuwa rikena do masho ya rela donu wana laji olaranyani la nilu tu aranyi ya rela donu wana uwe ema hii naa kalo isa ingine ore biaka babu wa masho jumamosi na dosi ai mfana kidu ore juma jaji olwana kwa reye ne jo mc pingine mukura garu mukia yu ehe ashe jo laranya ni ngolele anyeta la nyongole ya anyeta mukura garu mukia yu nya ko nye mukure tumo ngolele ka tungani ashe jo olwana loye mai mukura tumo kia yu ashe de nyeki kijoki na jata sa ingine orpishi mukura tumo kia yu olani ngol malta na kera sara mbaya na ije nateji ya raduisi ya iniata wale kuluwa service providers utoka ni mara jongulwe apali limpo robelua ya video shuo shimbisha hii ndo dungo rapai robelaki malta na ikita saka nangara mbaya na ije na nipa angosiri wa nima niki olaranya ni mwelele anjire ili jomu wa ultumu daika ya mwisho ala KMC ara golo na loye mai nashi raninye ara kele nyedi bishi keon olonga ni abale ge akir kek elori yor kek abando ni ngoti malta na loye ni ngoni ke ara sare mbaye na ije na teye ta mashoro ni ara kama abi asa na masho ashi bi asa na mbaye na ije na kanyo sa doyi na tase yani ino ta sara yote tinye lare na dosi ai kezi ewe ni ara uashara na dosi ai na amoshi ndo lo na ke sayo la ni ngoni ngero no si agreement tane mbara do yo alashi na mara ni ko mfano ni ji o te mc a jo na sin nanu ka ge ridu ara ngero no no nyo ndo na ji agreement amara ni mbara do ngane shi le of service providers ngero no si agreement ke dia ngolo nda se si ai na do ni ara ni ginya laki ida mc Nikinya lagi idol PC. Mayan halo. Halo Mayan. Mayan halo.
6: Mas.
5: Hello. Hello Mayan. Kikara ya Mayan ni kijo in the service providers. Yaani ndo kana ushil lo bondara aret yok. Kiara mashoi. Ajo nasi nanu ora la duru ngani mbota ba pelo da lelo bishi ya yerisho ehe mbota ba pelo la nyani kwa kwa biya kwa erisha re musho negil kya bana aji mara jasa rapani noto na amo shimboro ulasa wa providers ngiro kuno no shi agreement na nungomba nigiri agreement ajo lasa marabi lotu kuna msa yalak ure biru lotu na njesu maje nalo
6: salase
5: uwe
6: Sobo
5: babi.
6: Ee ga yina no musa na lo le kunya na bi na ro yi.
5: Ehe.
6: Na yi dara na la.
5: Eh.
6: Ala ge ni da ma sha na na ro sha na ma sha na ye so sha ro ma re.
5: Ehe.
6: Na yi da ala ge do ge dum do na challenge.
5: Ehe.
6: Ta mu ro ra na ma challenge na ba ma re na ji bo di sho. Saya pun main pangkas sih, ini dia ni mana musuh kita kalau dorong kami, maka ayah faul lah itu.
5: Ehe.
6: Ayah gua dorong aku sana, kerana maka itu maka gua sah.
5: Yes.
6: Ayah gua dorong kami.
5: Ehe.
6: Nah, itu orang sih nama murah mana, yang umpama lagi dia orang sah dia dorong kami masuk.
5: Ehe.
6: Antara semua
0: Ee taa dama nyorikina ori nara kulo yamai naa kikomboya metolikioki. ore nane bibi yake mashona ore adendo kina dominiki ntwa
5: ho
0: doni nagin nane roga ya amke jenti takin dage tuna ne le
5: ehe
0: ta ene geran ni dol bai ni ne gele gitaka gera liga sibaba
5: eh amaba adajo
0: eh
5: izo ibo deposit amolo sin sholunga loye mai na rasmo shibe shori deposit beri moji ayao
0: Joni nagara eta ama hazi guna na shodi posi nagara nenga nagata ningi na jeje tuan eta nagata amuru biani je don don eta joni nyeru biani kumo
5: ehe
0: joni nagara ngai masonara nara ine ani ne na ya mai na lo
5: ehe
0: ningu ata alto ngana ke gara ngai gara ne weji
5: ho
0: ta ke ingu o sigori ngana o ba jeje na ngani sila na masasho ngani la na jeje ndo grina jini tumia
5: ehe
0: ne to ko sha do ne ndo gite
5: ehe
0: ani jero ga dole ndoki sabu jero dole ndoki kete
5: ehe
0: amuka dole sina nundunga na nawori wejo dunga ni naredi na dama shanganga le nganye gwita ina age ne yuni ne ne yuna ni botu biani ku moga bagi ni botu ni kushiri ni bayago loya mayo shi loy bor
5: ehe
0: e bagi na doni ni de mate na dunga na
5: ho
0: ana adwa ge jana kuno sia mashishi na nage je bogi no si
5: ehe
0: na age kori ga dinna na ba na age gira da do sha sa na ba ra twa ni shu
5: ho
0: ajo age na nulma sai won on totoli na mo ke mes dai na ti
5: okay
0: kore ndoki ni ginto age pamai na nigira
5: ehe
0: ndo ga ye wesa bo ga mo ri dai tere na na ta dai ode na ko sai ot mo ri di ti di yuna
5: yes
0: ni ndoki na rai tera rumi na sabo ge na bo ginto ri na ge ti amo ne ne ye lo sinya ga ye shoma ba
5: yes bara
0: ajo age na nulunga na lasa ne ga mo ku mo ko sinya na ba ge na sa mi jo lunga ni ho ge mo lunga ni na ti ru bi ani ku mo ngelo ni ji ko ri ge ni ni na ti ku ti ru bi ani ne ne nuwa
5: ehe
0: Awaida
5: sara namba moja
0: na
5: mungu
0: ni
5: kijono lomonira. Ah, sure leng. Ah, sure leng wala sure leng namba moja. Maya gasie kidogo ake. Maya gasie kidogo tu. Angasa tume kuloke lule biashara.
3: Tiatu wa mayana. Mila maria mugi shugunya apudu kwe ya hatari sharane miadomu.
7: Mayan FM. Ewangan olo show.
8: Ewangan olo show.
3: Messi ragare boyega kanyosa dia watch
9: ai boyega doina nana K24 plus
3: kanyina
9: ai ndi ringa yumaro ligi kaisho hook up legit kenga sa gogera movies
10: your choice
9: series
10: they're rewriting the world order
9: sports
11: okay
9: nemena nage kera si reality shows animations ongera ejinera mpaka live channels
3: naseba doi na kanyela ki
9: Miure, amu mingi ndalagu ni airogi, atakumi
3: Mongo, yu nijue pesha ke?
9: Ai, eme nanu doi na aligi Melag ninye hata Jaga mga yu, downloada K24 Plus Sai sai, nindobira enkolo minu
12: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment It's available on all your devices Kwa Android TV au Apple TV yako Lapi, tablets ama tenje Download sasa hivi from Play Store and App Store Oh yeah, it's free!

0: Bwana oramati
1: eremayam
0: kiderita nikiimaki mbaa naipirta yiok kira olosho iboitare olashe lenkiteng simel olesendero
2: kabisa na jenerati mbara kuna saigira na kabu dukai wanda nijolai ni mwenito hiti narishara san sile na ngorlega nyo arashirake nangas niya jokido hii naola itete nekeko ponkesi naola itete nekeko nangas niya jokido nye ponkesi sana amara wajini ya saa hito hii naisulua ninyo na ranote angata nye saa angapi saa miet naola itete nekeko naola itete nekeko simura na katum agras nya nyu simura laini mundi ready banari gwana nai nikiti dalala da jaram teja ka kajo karuma ke sa hizi amadlo anyar shindo mona kamuro mara mingi ne mero tje simu inetum ya ngamo shi simu yi unless na ko le register la na simu nyero line lenye awoje la la grashi yo ja kamoto raiberu nero nye simu oh erje nga nyana kajo ne twana jage kidogo mere jenga ke nenye ara ga nyege tumo dena kata
3: hello
2: no ala idete eyo ta gwenya
3: iwa
2: ka jwala shelengiteng
3: iya
2: ka jwala shelengiteng
3: eh
2: ka go biti ali
3: rade mana ba segira
2: o enda segira ti de
3: Eh.
2: Oh, pongesi amadu anyajungura na jengikura na jene box.
3: Eh.
2: Na alanga radi yengikura kia ajoki na pongesi amu, eto nyu atroi.
3: Eh.
2: Eba eh.
3: Ashe.
2: Eto duwa mpesa ino?
3: Eh.
2: Okay. Oro kina, oro kina tasikiro oleng.
3: Ayo, siye o, hawa hilangile.
2: Ashe oleng.
3: Ayo.
2: Ashe oleng na ala itina, tentasikira. Hmm. Dala jo enoto da inye tayari, diba anoto na nyanak. Eh. Ah, makira na kabudo kala ningoni emengide bana dikiguran. Na dikiguana na nikiti, yes, mbele bana kiguana. Na ji nikiti. Yara ye makiajo amoshi. Ngara ni ara rama de mashoi. Aja na sana no. Ni bodu MC, bodu de lunga loi mai, bodu de lunga tara ke yedo aya vyombo, bodu la rajani, bodu MC. Kidi ara ngara ni ngandi lagi, ni ngindi ake kabisa dungu mutu anga gara eh, mino lunga na sakona. Na kanyo ya wana higiandai, piyo na sakona. Kiri ya salanino to, na ama nito, kengandia liye, kiri salunga ya dangara le muruwe nyi. Lito duwa, yu ngandia lage. Nijau, weye, teleme raduo, hema hii, nalaya noromuro biyani, tanaduwa rambe. Hake, nyala na umerasha, hajo na asina no, nisi ya pete njano loe di. Asho, miara iduo fiyombo, na miya mokura ya moro masho, miara yi fiyombo hii, anadu denye, ora bala raja ni wanyetai you know ora duwe msio wanyetai kiti sara enkara ni nino dori na challenge amu challenge na sabo goling ama jara na jenu anu dora bala na nuna challenge ya paikata irina no enkara na nore na challenge na naru challenge sabo goling arum challenge sabo goling kage niki ya rage o challenges Nige misho si yogu nolong. Kake dola yi ajo. Irudu da bali na dosi ayu eleng. Hono naro nyawana lorunga lai nganjala. Na isho mba ka deposit. Nela kuo deposit. Yola ajo yoro si deposit na. Engeno si nebe kolani engejua yen. Kwa wora ba ilo ele. Ara isho deposit. Na yenganjala ke badu. Na yenganjala ke kabisa. O nanu na imi ngoro. Irudu da ajo grishu gana do deposit na na isha ya. Na ajo ah. Nja ya me tana do ke nyane to ne labo ne na ke na do sunna lar ne lar ya no ne ko rana na amara ko na kabisa amara lo ko do kan deposit ne anyo lo ne lo na iru ro ki ba de aso ja ra be je mo ko re ko na ja der du yang yang ne ngoro na muna na shelu o na deposit Ajo na asina nu. Kama masali ni mwini. Kaisa na ajiki mko. Pia hiki mboyo kuna. Na wata kata geri shara. Kaja anu sida yule na tanara. Wata bakita hata. Hata nyono nunga ili amini. Sida yiruna ja agreement. Amikilo shine. Nile leka ya rabal. Wamera meogro ule museki jiji. Meogro na ra. Ujio ule polisi. Eta pengino ule kotini. Na wata neno kenyo na nungu kotini. Waling. na agreement amu ni nyana na residence nyana sherdo na thibitisha ajo yararagino na bana na sto ilta rawde gasra una se no laini ngoni tenara aranya na KMC engiro no da atrejo wala rungani reja baka se si AMC tonke gonom ningiro gnono tinin jo deposit ingiro gnoro olunga loy mai the same olunga ni leviombo the same engiro gnoro ya mo na rogo ya ndogi do etibaro ling yani abi agreement pe de la gende ngosana na mo kelo ani nyali nyele ligin boru ama ne di agreement about that 1000 elwe la nyani aya ole bi abani yangi yang rodo na si aje mesda ye si aje tudu na ko nari elwe na fila bani ki yew na ko wa ko na gero mo met kanyo na mi le ngani agreement na ngana mitu debe kana ni na di no jabu nyaba gero ngore he goro ajo na asina no na ka yew na jo aras nde do le lo so providers min do si ase se den ko to to nya ra si me ra ya da ka agreement na bi da ka ajo ne na ni gero ko no amu na rogna mirun jobo graja ke urunda ibo kenne mongo na rindol nya jo ke anye lerunga ndoligi lawe mai ala ke msi acha ndunga legeki pe meju agreement ayo la jormo kurai teni esi nyola ba nyama sha agreement pe jo ale gra lengo nabu mera ja bengiro kino ma ra ga yena amon ngi jobo bogorata nya ayo la jama yew tulwalie amu ormo kurai me ka kidogo ba shu nya sasita doye ba don dor bo lomon ke ndiga bunda ngi sha ngi jene ngi gwana oramati
1: Enkiguana oramati o kiolong ewiki erishara negedere nege magemba naipirta yoka kirolo show.

0: kabisa lejana
1: timba asho lendo hi na aranya ni kejinga evalu mai balo songo jokinda sai da bayo sasira na mala jara tumu nwele kore yo la idingoni njogi la runga la osha ngudu ra mati besi danu yes rondu bo lunch nero sirio shoya itoki or books la rani weji itoki na ho josi la runga ni njogi la runga ma rosha ngudi rondu yara ga lunch pa na galdo yara ga lunch basi na yara do lunch di ba rosho nyo Adibar rosho do ngodi olani mon karibu sana ya won lorungani nda chukulo runga lawo chungu daramati awita kabisa mero ningol to jiro olashe lelo dogane durku atorono lelo dunga le mesidai
2: lawo chungudi oramati
1: ka awo na do ni wadwele lege njo na ngiri kionjo ngiri kuonja kina eh rasho yenya lanja kwet abana rami grabo lunch gwaja kidogo lunch lunch gwaja kidogo mimi sio ya alo. Hey. Ega lunch wanyaa jalo lasima. Kabisa, ya ulo runganya la ini ngoni. Na hali kwa hido hiyo ngudu ya ramati. Nda sekunda sekunda sekunda rungani. Maje na lo?
3: Hello, Mayan.
1: Yes.
3: Habari ya Nairobi.
1: Sida Nairobi.
3: Iranga majemi si mwenye andalisho.
1: Keja andalisho James.
3: Sida yin toli shopi meti nyamali.
1: Meti nyamali pi?
3: Gino tonge lo lari.
1: Ehe.
3: Goma to yura lunch.
1: Me lunch.
3: Ehe.
1: Ngudu ya ramati ya James.
3: Ndogi sho jino endohani jiki sho yan.
1: Ehe.
3: Ete ndala sabu.
1: Ete ndala sabu.
3: Tose ngudu ya ramati.
1: Ndaye marosho kabisa weba li ndala.
4: Toto na toto
5: mrangi. Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa angaje ine ya marwa mengenda ya maraba yanga maraba ligrarna.
2: Engudi.
1: Mbes leya kanyo kanyo mhamaita Gor James tondolisho. Kanyo be nda Gor James. Itye muru ondolisho kanyo kanyo kanyo. Neme na James tarana yagne ndala sabuk. Itakoro len by the way James. Kabisa itakoro len. Ya wala runga la ningo na lawo shungudi aramati amuna rishara do giti la runga le gira ajoro shoko ya lashe ele runga ni engudi aramati nda shoko la runga ni nda shoko la runga la ningo ni maro shoko ya mlasima bawo shoko la runga ni lasima pegi ya awo shoko la runga ni na kawe kabisa malek senanu urene ni yagwe na osho maje nalo
6: hello
1: yes
6: hello Yes, bwana njao.
1: Yes.
6: How are you?
1: I'm good.
6: Mm-hmm.
1: Kanga erorie?
6: Hello.
1: Kanga ge erorie?
6: James Kisolei. Prasmara Lorgoria.
1: Yes.
6: Nera era lungano isi ulole. Era ge joge sa raun.
1: Era ge kaja raun?
6: Era bie joge sa erang kariana irai.
1: Gere ba ndao nibi?
6: Aye. Kayo ni ndani ita mesa sa.
4: Toto na to mera.
5: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa angaje ine ya marwa mengenda ya maraba yanga nta maraba ligrarna.
2: Engudi oramati.
1: Iridike. Hello. Egwara. Irodo ye Tada malani ngunda ajana na doyi kijukisha gye ngoru doyi. Ngoru data app na ji media maxifs igada no muga o shaga simu sana sana leka jado migiru mirontai mina bata mutandao na ore endo nelele na tiniata na app so me google play store arake app store tiniki mundo lo nganye melao yori na app na jo media max waves etima yan kibin nyambo kitne wuja la ni ngoni na ko mudiga nyamalu amangin jo rara na app kinjo ro ina mna Pongesi la maiduk ole zurere. La maiduk ole zurere. Saa sita olda ikani to mununiwa na audu. Ota saa ina saa sita olda ikani hartam. Olda kaya boru lusoyi. Neri jengaka la maiduk ole zurere orbox. Nengolengol. Nita u. Toki anye. Pongesi sana la maiduk ole zurere. Haya. Baada olda ikani meru dukaya. Na aldo sani badumula mshindi lele saa sita. Saa arajo saa sita olda ikani yaka yagarubu 45 Lega nimero dogoya na lu duado munyo oltungani leshos nano salamu agi ya saa sita

0: keji la marti lama tindi la sungulu na kisidai agra na gajo inabisho taba na
1: liboisho nyo deji liboisho
0: kajen kajupa ya lubo ya shuengi sebe
1: no
0: eh
1: liboisho lo ni ngakare ndo inajia libot
0: nasa kisi ya yoko
1: e libot waraba
0: ho
1: ora vantasadi na ora gibiro na sengrisi ya ujinga ngijo gantasadi iwa ngelibot na rona banaju kanyi amadi ushiana ro na jeli
0: ndo ushiana na jeli bot
1: eh kanyi ushiana na jondasadi elibot
0: eh
1: kuvore libot no le limedi morkasi
0: we alagasi da oh eh
1: gazi mu
0: oh
1: ora ko le lemegol
0: eh
1: lo yile one time lo yo hira
0: you shall reji
1: you imagine zile
0: one minute man
1: one minute man ne ni yeje le bot
0: okay
1: ni wara evi ni beijo ye sengi wa ngele bot ta yo la jo ni one time
0: ta yo la jo bas
1: wewe la jo rubaya sanduku
0: ni wewe mambo yako ni mbaya
1: ya gore na li bosho na bosho na nanyo li bosho
0: aha nalde kena gara dikira mwudu lusi jana vosh sato muna bo iyo lusi jana gajo kiti yoda kika lala salama
1: yes
0: noro noshi ya gaya nija nile masa yetu na gaya lala salama jana gaya malizi ya naga pole pole noro ya nija bwane SK kike dito bina mbaga tukul
1: yes
0: kaka isi ni jolto nani bo sapa yolda jo torok sai
1: torok sai lega ni tumununi minchage kiata
0: yes
1: na ikimbunye na kwa lunga nyengire lunch nyengire sapa
0: yes
1: araka araka kage tiniu na age niru mungkosho la sidaino le neme miatano
0: yes
1: miatano sapa ni ngira yoga isho yoteni tiniu niru mungkule kosho la sidaino na age lele kwa uling
0: simple
1: shoma na age sera star 462 hash
0: star 462 hash
1: ilo na age lorbox obore ni nipik mpesa pin nipik mpesa pin basi airum arangali suni ipuni ne ekindoki yoga airogi delegi ye ngire 500
0: ho
1: kwara kara kasana ekindo la kolunga lo ripaga bidi lunga lo gurano leng mara kadha kadha
0: ngena ngai ngite something
1: yes
0: aya ki bosi na ga ngore ko ni na ge regule sai na lunch kaga badai badai kidogo
1: yes
0: to sai ndal to na ga le mela kwa ne gore yani jagal jugim la ma se dole ni ngoni ni le ma sana ga kama kawa ya jioni no shina ga na dolda na ga jo noisa inake na gara para kwa gara na bare na ga ulo pole pole na ga lo na ga lo ya rola sa je kwa tata idio ling masa ni le masa ni le gira na ra na ga gra ti rashawa
1: yes
0: mu mutoka tokol
1: gira kwa la mata ko ling gira kwa ne gira sa ita tuar gudi gesin lo njo do na no samu kontani
0: ena na
1: edi sa ile lo gesin
0: ho gira do anya na ga nkolong mu yolo si na ga je gara dangolong ne nyanak
1: yes
0: yola ajore ka biti biti na little little mi yola gane nangare
1: nilaga
0: iji gwenji yola ni mwa
1: nilaga iji gwenji ni fampo
0: ni yole nilo ela isi ingo jini ndalan
1: nego edigi sa ile lo gezi
0: legra derrolewa asi ni mani isi inyalua
1: gwenji gire rage
0: kwa na nito robiru ule si day ni mani gire range gire rage edha yra lo saya edha yra le poli
1: edha yro lewa pale yi
0: hadek haa sorry
1: ha vegan ko
0: ah sorry out
1: harum
0: ala ala rawali
1: ay sulu rigi
0: na la wana jage subari la ido aga tasha gra nya lamon ge yukin kay gra gra jo ne ga ja ya dal dal chan ti die ga ja la di dialo ki mu angole asi ore ki te gara ra ge jiro yo le sorry ole ma ba sorry
1: me dia ga bale ga mu ge na jogi ni jo ora pa na kesu le lunga na goreki ora ge na jogi kai di mon din kesu le lunga na goreki ni jo ora pa ora ge binga le ndasadi ne gi muni ge re sadi
0: ni jo ngari nge jongop ni dia magina iya ni jile le nge jong na tiango as
1: Niki suli oregi.
0: Ehe.
1: Ae suli.
2: Ere maya. Mika nika ulele. Era doi enko lomsere.